0: the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Ilang taon na po siya?
3: 1 year old na po.
4: Good job, Mommy!
5: Sherifer Tangkad Sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ilang taon na po siya?
3: 1 year old na po.
4: Good job, Mommy!
5: Sherifer Tangkad Sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala. Proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala. Proud.
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.

0: Promo runs until May 25th.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Ilang taon na po siya?
3: 1 year old na po.
4: Good job, Mommy!
5: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM every day. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: as I said, mas maganda po na sana ipaliwanag nila yung kanilang mga opinion, kasi hindi lang naman po ang mga abogado, Ma'am Corina, ang nanonood dito, ang magbabasa. Pati taong bayan, babasahin po ito.
1: Mm-mm.
0: And usually, the Supreme Court writes in plain and direct language. Hindi naman po legalist. Kaya kahit na freshman ka sa college, may English 1 ka, maintindihan niyo po yung flow of reasoning, yeah, Willard, ng Korte, mm-hmm, Suprema.
2: Alright.
1: Okay, maraming pong salamat sa inyong panahon ngayong umaga, former Solicitor General Attorney Joel Cabiz. Thank you
0: also for having me.
2: Thank you, sir. Nice to see you again.
0: Thank you.
1: Opo, manatili nakatutok. Magbabalik pa rin po ang memo.
3: In a world where business moves in real time, you need more than headlines.
4: We cut through the noise so you can navigate, adapt, and lead.
3: Markets, industries, macro trends, explained with clarity. Get the full picture with Business 360 with Apa Umpin. Then bring it closer to home with Follow the Money, tracking every peso from spending habits to smarter decisions.
5: Here we uncover the stories and strategies of how money really moves.
3: From boardrooms to budgets, business, covered end to end. Follow the Money and Business 360 with Apa Umpin. Only here on Billionario News Channel. Three shows, one destination. Your best life starts strong with
6: Wellness is Wealth.
3: Because your health is your greatest investment. Then step out and explore with
7: Go Rampa with me.
3: Flavor and unforgettable experiences. And level up your lifestyle with Mateo G, where success and real talk come together. Wellness, adventure, inspiration, where living well is everything.
1: Yun ang sinasabi natin, di ba? Na nakakalito mula sa mga usapan po kahapon. Kahapon po kasi, parang wala tayong marinig mula sa balita, sa mga soundbite natin, sa mga kinauukulan, DOJ, NBI, PNP na, oo, ngayon magsisimula na ang manhunt kay Senador Bato de la Rosa bilang pugante. Parang wala tayong narinig ng diretsuhang salitang ganun.
2: Kaya siguro pinapapasok nila sa Senado para mas mapadali yung trabaho.
1: Parang, relax ka muna pare, hindi ka pa naman namin dadamputin. Pero actually, nakaabang na. Hindi ba? Baka ganun.
2: Baka nagbubutas na ng pader. Di ba?
1: Correct. Kaya nagbabarena. Kaya naghuhukay. Nalilito kasi ang tao. So yun po, malinaw, sabi po, talagang pwede nang arestuhin. Both NBI and or PNP. Samantala. Pasado na rin sa second reading ng Kamara ang proposed Anti-Political Dynasty Act ni na House Speaker Boji D and Majority Floor Leader Sandro Marcos. Ipinagbabawal nito ang pagtakbo o paghalal sa magkakamag-anak na nasa second degree of consanguinity, ang affinity. Anong ibig sabihin nun? Basta pangalawang pinsan hanggang
2: anak.
1: Hanggang doon.
2: Oo. Anak din, ano?
1: Pati yung anak, oo. Tila long overdue na ang pagsasabatas ng anti-political dynasty law sa Pilipinas. Apat na dekadang nakalipas nang ma-ratify ang 1987 Constitution. Pero are we once and for all seeing the light at the end of the tunnel? Ayon sa marami, malayo pa. Okay, makakasama natin Akbayan Party List Representative Percy Sendanya para pag-usapan ang mga isyong ito. Welcome to Memo, Kong Percy.
8: Magandang umaga. Good morning, Corina. Good morning, Willard.
2: Good morning, Kong.
1: Opo. Okay. Willard, ikaw na. Fire away.
2: Kong Percy, ano ang masasabi ninyo dito sa version na lumusot sa second reading sa House of Representatives? Ito ba ay sinusuportahan ninyo o parang wala lang ito?
8: Well, frustrating yung lumabas na substitute bill dito sa anti-political dynasty bill sa Kongreso. In fact, medyo misnomer nga to say that it's anti-political dynasty kasi sa totoo lang, enabling itong batas na itong panukalang batas na ito para sa political dynasty. At siguro bilang paglilinaw lang,

0: Yung pumasang version sa House of Representatives, ang kanyang coverage ay up to the second degree of consanguinity or affinity. Ibig sabihin, bawal ang magkapatid, bawal ang mag-asawa, bawal ang maglolo, lola at saka yung apo. So hanggang dun lamang. Tapos, meron pa silang nilagay na provision na ito ay hahatiin sa iba't ibang jurisdiction. Halimbawa, sa isang probinsya, pupwede na ang dalawang magkapatid ay mayor na magkaibang bayan. Tapos pwedeng yung tatay nila, governor pa, tapos pwedeng yung nanay nila ay representative. Tapos yung isa pa nilang pinsan ay party list representative. At yung isa pa nilang uncle ay senador ng bansa. So sa dulo, medyo may pagka-unly yung frame nitong quote-unquote anti-political dynasty bill na ito. Kaya frustrated talaga tayo with this version.
1: But it is still a little better than what we have today. Tama po ba?
0: Yes, up to a certain extent pagdating sa Senado. Kasi sa Senado, sinabi na isa siyang jurisdiction, so doon bawal yung magkapatid. Ibig sabihin, kung meron na sana tayong anti-political dynasty law, hindi magkakaroon noong nakaraang linggo na primetime telenovela doon sa Senado na nangyari at nag-extend hanggang last night. So at least for that particular context. Pero sa House of Representatives, kung ito yung papasa na version, status quo ang lalabas. Walang gagalaw na baso. Pareho pa rin ang sitwasyon.
1: So sa Senado, para sa mga simple lang po mag-isip, ano po, hindi na pwede yung magnanay, magtatay.
0: Yes, hanggang magkapatid at hanggang kay lolo at apo.
1: Paano po yung magpinsan?
0: So, pwede yung magpinsan kasi ang magpinsan ay nasa fourth degree of consanguinity or affinity. Mm-hmm. Depende kung sa saan yan, again, the first cousin yan, no? So, po pwedeng ang magpinsan meron pa rin sa, magpinsan, pwede pa rin magkaroon sa Senado given the current formulation of the law.
2: Ano po ang tingin ninyong prospects nitong version sa Kamara, sir? Lulusot ba ito sa third reading or i-adapt din ng Senado?
0: Well, sa dulo, ito ay tingin ko lulusot talaga sa third reading kasi talaga may force ito ng majority at ng leadership ng House. No? In fact, no less than the Speaker and the Majority Floor Leader ang principal sponsors itong substitute bill. Tapos, ang laban talaga ay mangyayari, I believe, sa bicameral conference committee. So napakahalaga yung mga kababayan natin to let our representatives and senators know na hindi kayo masaya doon sa version ng House of Representatives para naman magkaroon na medyo mas maayos na compromise. Kasi so far, yung nakita natin sa Senado na committee report ay ganun din, up to the second degree of consanguinity or affinity. Tapos, ang pinaghiwalay lang, national at local. Ibig sabihin, sa dulo, sa bawat pamilya, pwede na may isang national at pwede may isang local. Hindi pwede yung meron kayong tatlo, apat na local at apat na senador na nakaupo dyan.
1: Okay, so bali ano po ang mga bawal? So, para po malinaw, bawal po yung magnanay, magtatay, magkapatid sa Senado. Sa isang distrito po, ano po ang mga bawal na?
0: Well, sa isang distrito, halimbawa, o pwedeng si tatay ay congressman. Pwedeng si nanay ay mayor. Ang hindi pwede, si anak ay maging konsehal dun sa bayan kung saan si nanay ay mayor. Pero si anak, pwedeng mag-mayor sa kabilang bayan doon sa distrito na iyon. Kaya ito yung sinasabi natin na parang pagtingin natin anti-political dynasty yung framing, pero sa dulo talaga, ang mangyayari dito ay halos walang magbabago sa House of Representatives. Pwedeng may effect sa local level kasi medyo may iwasan na natin yung magkakapatid na mga konsehal, tapos nanay nila yung mayor at vice mayor. Pero pwede pa rin at the local level, yung mga konsehal mo magpipinsan. Tapos uncle naman nila yung mayor at vice mayor. Kasi nga hanggang second degree lamang ito of consanguinity and affinity. Tapos Corina, hindi rin pinagbabawal nitong panukalang batas na meron sa Kongreso, sa House of Representatives, yung succession. Ibig sabihin, nandyan pa rin yung practice na parang kotse, parang lupa na pinapamana yung posisyon sa gobyerno.
1: Ayun, so pwedeng yung succession, sila-sila pa rin.
2: Ayun nga yung kaya nga definition ng dynasty, di ba? Kung Percy, yung bloodline ang pinag-uusapan, yung minamana-mana na lang at isang dinastiya na sila sa isang lugar.
0: Mm-hmm. Yes, dalawang klase ng dynasty, di ba? May fat at saka thin dynasty. So isang klase din ng dynasty yan, yung maaring isa lamang sa pamilya ninyo tumatakbo, pero yung position ng mayor hindi nawawala sa pamilya nyo kasi nililipat-lipat lang pag natapos yung term limit ng isang kapamilya.
1: Okay, so kung kayo po ang gagawa ng paraan para it is a better version. Well, maybe perfection. Ano po ba yung perfect ano? Yun muna.
2: Ideal,
1: ano po
2: no?
1: ba yung perfect version ng anti-dynasty bill?
0: Karina, siguro hindi na ako lalayo. Ang babanggitin ko na lamang ay yung panukalang batas na final ng Akbayan. No? Kasi sa simula nitong proseso, Akbayan filed an anti-political dynasty bill. At yung deliberation sa committee, ito yung version na kinatigan ng maraming law expert at constitutional framers natin. No? Sa ating version, sinasabi natin dapat ang anti-political dynasty coverage ay up to the fourth degree of consanguinity or affinity. Ibig sabihin, bawal hanggang sa magpinsan. Kasi nakita naman natin, sa Pilipinas, kahit magpinsan yan, kung sa isang locality, talagang strong yung familial relations at yung familial ties. So yun yung una, dapat up to the fourth degree of consanguinity and affinity. Tapos dapat kasama yung succession at walang pagtatangi kung ito ba ay national o local. Ibig sabihin, isa lang sa bawat pamilya ang pwedeng mag-occupy ng position at any given point.
1: And after the term, hindi pwedeng ipapamana.
0: Hindi pwedeng ipapamana. Dapat magpahinga muna sila ng isang termino kung gusto nila ulit tumakbo from the family. So nang sa ganun, you will open up the political spaces to other political players at posible na makapasok na talaga yung mga totoong reform candidates.
2: Kaya lang, Corina, kung Percy, paano natin maiiwasan na magpapatakbo sila ng dami? O kumbaga, kinatawan lang nila, hindi naman nila necessarily na kamag-anak po.
0: Well, may ganyan pa rin namang possibility. Pero sa dulo, pag ito ay pumasa na bilang batas at maipaliwanag natin sa taong bayan na talagang bawal ang political dynasty at hindi nakakatulong sa ating bansa na isang pamilya lang ang may hawak ng kapangyarihan, tingin ko medyo mas iba yung laban kapag ang pinatakbo ay dami lamang. Mas may fighting chance yung mga challengers who could be reform candidates.
1: Kumbaga parang it's still better somehow, no? So okay, so yung pinaka-perfectong version yung sa inyo po, yung in your opinion, the Akbayan version. But to push it a little more, para medyo gumalaw ng kaunti yung baso, sabi nga po ninyo, ano pa ang pwedeng mangyari bago maipasa sa third reading? Pwede pa po ba ninyong ilaban ng isa pang bagay para lang po medyo mas maayos?
0: Well, sa dulo, umaasa tayo na sa bicameral conference na mas kung pumasa yung version ng Senado, mas yung Senate version ang ma-adopt, no? Ito yung produkto ng committee on, yung committee ni Senator Risa when she was still chair of the committee on election reforms and suffrage sa Senate. Yun nga, sa dulo, yung compromise version sa Senate, dalawa lamang sa bawat pamilya ang pwede tumakbo. Isa sa national, isa sa local, tapos ang coverage ay second degree of consanguinity and affinity. Sa dulo, sana yun ang ma-adapt sa bicameral conference. Sana huwag na yun, wala na yung pagtatangi na iba ang coverage kapag ikaw ay nasa Bayan 1 at Bayan 2, tapos iba kapag ikaw ay nasa probinsya at saka iba pag ikaw ay nasa House of Representatives. Kasi yung pinaka-tragic nga dito ay yung mangyayari sa House. No? So kung ito ang papasang version, walang magbabago, status quo pa din. So nasaan yung pag-response sa challenge ng Constitution for us to deconcentrate power sa ilang pamilya lamang?
1: So what if you are president? Halimbawa, in the case of President Marcos or former President Duterte, even during the time of President Cory Aquino, pag ikaw ay presidente, pwede ka pa rin magkaroon ng mga kamag-anak sa Senado, sa Kongreso. Para po sa inyo, ano po ang dapat?
0: Well, sa dulo dapat kapag ikaw ay presidente, ang ideal sana wala ka na ibang kamag-anak sa gobyerno. No? Kasi nga parang talaga nako-concentrate yung kapangyarihan sa isang pamilya lamang. Kung may presidente ka, tapos meron kang kapatid, meron kang anak, meron kang pinsan sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan. Kasi di ba our democracy was designed na dapat may mga checks and balance. At paano yung checks and balance na yun kung kayo ay magkakapamilya na nandiyan sa puder?
1: Mm-hmm. Okay, so sa version pong ito na pumasa on second reading, ano po ang mga restraints for the presidency?
0: Well, sa dulo ang pagiging prohibition lang hindi pwedeng kamag-anak up to the second degree of consanguinity and affinity yung president at vice president kasi treated sila as one jurisdiction, no? So pero pwede ka magkaroon ng kapatid na senador at saka governor at saka mayor at saka barangay captain.
1: Ah, ang bawal lang pala, vice president, na hindi pwedeng asawa mo or kamag-anak mo. Ayun.
2: Pero sa Akbayan version, kung Percy,
0: doon sa Akbayan versus sinasabi.

0: sabi natin dapat isa lang sa bawat pamilya yan ang pwedeng maupo. No, pero yung sa Senate version, inuulit ko, ito naman yung sinasabi, pwedeng dalawa, one national at one local. Ito kasing paghihiwalay na ginawa ng House of Representatives sa jurisdiction, talaga na open muna, pwede talaga yung multiple positions. May nagsabi nga isang kasama ko dito sa Kongreso, parang only position. Basta maging strategic lang yung pamilya, pagplanuhan nila na iba-ibang distrito ang tatakbuhang kongresista, tapos iba-ibang bayan tatakbuhang mayor, abay, pupwede sila lahat nakaupo sa posisyon. Isang pamilya lamang.
1: Ang daming bahay.
2: Ang dami.
1: Ang daming address eh.
2: Oo, at saka ano, pero at least hindi ka na magme-memorize ng ibang pangalan. Yun na lang, straight voting na lang. Maraming salamat po sa inyong panahon, Congressman Percy Sendanya ng Akbayan Party List. Thank you, sir.
0: Maraming salamat, Karina at Willard. Have a nice day.
1: Thank you, Kong.
2: Alam mo kung bakit nakakalusot? Hmm. Nakakalusot talaga yung mga pamilya. Nakita ko yan eh, dun sa isa kong programa na barabarangay talaga ang pinapasok namin. Hmm. Na ang nagpapaliwanag kasi ng batas, kanilang mga karapatan, sino dapat ang iboto, ay yung pinakamababang ano, 'di ba? Yung pinakamaliit na na bahagi ng gobyerno, which is the barangay level. So yung mga barangay captain, yan talagang kumakausap sa kanilang mga silang nagbibigay ng mga ano mga ayuda. Silang nagbibigay ng mga gamot na libre.
3: Correct.
2: Lahat yan. Nagbibigay ng trabaho sa mga street sweeper. Sila rin ang nagsasabi na ito dapat ang iboto nyo. Itong pamilyang ito. O itong konsehala na ito, anak ito ni Mayor. Masaya naman tayo kay Mayor, di ba? So kahit hindi sila masaya, aayon na lang sila doon sa barangay captain eh.
1: So sila yung campaign manager?
2: Sila yung campaign manager. Kasi kung marunong mag-alaga, ang aalagaan lang ng Mayor ay yung kanyang mga konsehal at barangay captain. Hindi na niya kailangan alagaan down the line yung pinakamahirap sa mahirap na botante. So...
1: At minsan may threat pa na kapag hindi mo binoto, hindi ka na masasama sa listahan ng ayuda next time.
2: Yes, may ganun talaga. Hindi ko kolektahin ang basura mo. May ganun ha. Talaga. So, systemic, pero maganda nga itong nangyayaring ito. At least medyo, sabi nga umurong ng kaunti ang baso. So, inaasahan natin sana medyo mas maganda pa ang magiging version pagdating sa Senado.
1: Kaya sa bicam, yan ang dapat bantayin.
2: Oo. May small committee na naman kaya dyan.
1: Oo nga, baka may isingit na naman na provision, loophole in between.
2: Ano ba yung mga small committee na yan? Bawal na dapat yan, ha? Small committee pa kayo dyan, ha?
1: Sila-sila lang.
2: Oo. Okay, yan po mga kababayan. Sana'y nakadagdag po kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaanan naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
1: Walang mga api kung di tayo magpapaapi.
2: Live sa Bilyonaryo News Channel at naka-simulcast sa Mellow 94.7 BFM at sa DWAR Abante Radio 14.94 Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ako po si Corina.
1: At ako si Willard Cheng.
2: Hanggang bukas, ito po ang Memo

0: the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th. Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th. Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
4: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
5: Ilang taon na po siya?
6: 1 year old na po.
7: Good job, Mommy!
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Buti pa si ate!
4: Sherifer PGM every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
5: Ilang taon na po siya?
6: 1 year old na po.
7: Good job, Mommy!
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Buti pa si ate!
4: Sherifer PGM every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ilang taon na po siya?
6: 1 year old na po.
7: Good job, Mommy!
4: Sherifer tangkad sagad every day. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
2: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Get ready na!
4: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkan mo na pala? Kaka-proud!
6: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM-glucan. CM-glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM-glucan.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready na!
4: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkan mo na pala? Kaka-proud!
6: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM glucan. CM glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM glucan.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
1: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM glucan. CM glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM glucan.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready na!
4: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkan mo na pala. Kaka-proud.
6: Sherifer tangkad sagad everyday. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ilang taon na po siya?
8: 1 year old na po.
9: Good job, Mommy!
6: Sherifer tangkad sagad everyday. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Buti pa si ate!
6: Sherifer PGM everyday. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
7: Ilang taon na po siya?
8: 1 year old na po.
9: Good job, Mommy!
6: Sherifer tangkad sagad everyday. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Buti pa si ate!
6: Sherifer PGM everyday. 6-6 na nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready na!
4: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkan mo na pala. Kaka-proud.
6: Sherifer tangkad sagad everyday. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM glucan. CM glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM glucan.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Get ready na!
3: Oh.
2: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkan mo na pala. Paka-proud.
5: Sherifer Tangkan Sagad everyday. 66 nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkan Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM-Glucan. CM-Glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM-Glucan.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ilang taon na po siya?
8: Panirol na po.
9: Good job, Mommy!
5: Sherifer Tangkad Sagad every day. 66 nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM every day. 66 nutrients at essential vitamins for teens. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM-Glucan. CM-Glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM-Glucan.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkan mo na pala. Paka-proud.
5: Sherifer Tangkad Sagad everyday. 66 nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready na!
3: Dad!
4: Sinasabi ko na nga ba eh.
2: Tangkan mo na pala. Paka-proud.
5: Sherifer Tangkad Sagad everyday. 66 nutrients at essential vitamins. Sherifer Tangkad Sagad.

0: nakaka-prone.
1: Sherryfur tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Ilang taon na po siya?
4: 1 year old na po.
5: Good job, Mommy!
1: Sherryfur tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buti pa si ate!
1: Sherryfur PGM every day. 66 sa nutrients at essential vitamins for teens. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM-glucan. CM-glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM-glucan.
6: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Get ready na!
9: Dad!
10: Sinasabi ko na nga ba eh.
0: Tangkad mo na pala? Nakaka-proud!
1: Sherryfur tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM-glucan. CM-glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM-glucan.
6: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ilang taon na po siya?
4: 1 year old na po.
5: Good job, Mommy!
1: Sherryfur tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buti pa si ate!
1: Sherryfur PGM every day. 66 sa nutrients at essential vitamins for teens. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ilang taon na po siya?
4: 1 year old na po.
5: Good job, Mommy!
1: Sherryfur tangkad sagad every day. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Buti pa si ate!
1: Sherryfur PGM every day. 66 sa nutrients at essential vitamins for teens. Sherryfur tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherryfur PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM-glucan. CM-glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM-glucan.
6: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkan mo na pala. Kaka-proud.
5: Sherifer tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkan mo na pala. Kaka-proud.
5: Sherifer tangkad sagad everyday. 66 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings me ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Get ready na!
3: Oh.
4: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
6: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings me ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Get ready na!
3: Oh.
4: Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
6: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready na!
4: Oh. Dad!
5: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
6: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 na nutrients at essential vitamins! Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM-glucan. CM-glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM-glucan.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings me ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, pati reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkan mo na pala. Nakaproud.
5: Sherifer tangkad sagad everyday. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ilang taon na po siya?
7: 1 year old na po.
8: Good job, Mommy!
5: Sherifer tangkad sagad everyday. 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.